0: sa ating mga magsasaka ng aga para at least ito is makaprepare yung mga magsasaka.
1: Ang pamayag ni Sinag Chairman Engineer Sendoso. Samtang sa to free exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 61 pesos o 65 centavos Canadian dollar, 44 pesos o 72 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos Australian dollar, 44 pesos o 15 centavos Korean won, Taiwan dollar o na peso o 96 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 71 pesos o 83 centavos.
2: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit nila actress Belle Mariano ug doktor kuna actor Donnie Pangilinan ang mga nagunang hagit nga nang giatubang sa ilang karera. Mato di Belle nga mao ihagit kaniya kaniadto ang pag-transition isip usaka kani child star ug karon na siya dalaga na. Samtang si Donnie mibutyag nga nagdesisyon siya kaniadto sa pag-ila siyang kaugalingon.
3: Transitioning. Since I came from going bulilit, how do I get that image off? Or like shake it off at least, not off. Just that whole transition and just from like that awkward stage to who I am today.
4: Ako naman, starting out and not knowing yet what my own voice was, I had to kind of show people who I really was too and show them my own path.
3: The best, meeting our supporters, being able to go everywhere too. It comes with that kasi when we travel for work, making friends in the industry.
4: When you do something and say something, people watch and listen. But then it can also be the worst part because it can work both ways.
2: Ang pamayag nila ni actress Belle Mariano o actor Donnie Pangilinan.
1: O karon sa itong Magnum Sports, nadawat sa Philippine Olympic Committee kon POC ang suspension order sa International Volleyball Federation kon IFIV sa Philippine National Volleyball Federation kon PNBF. Mato ni POC President Abraham Bumble Tolentino nga posibleng magdesisyon usab ang committee nga opisyal nga suspensuhon ang PNBF sa gayong magpahigayon na sa General Assembly sa bulan sa Hunyo ni Tuiga. Gidugang palit Tolentino nga giila sa committee ang mga namugna ang National Federation apan kinahanglan na kini nga dili makigbatok sa mga lagda og regulasyon nga gisunod sa mga International Federation. Samtang giingong ni Tolentino nga mutuman ang POC sa desisyon sa FIBP aron magpabilin usab sila sa pagsuporta sa pagpasiugda sa kaayuhan sa mga atletang Pilipino. Mga higalay, nabati ang kinadipok ang detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw, Domingo, Mayo 31, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal. Patayng lawas sa usa ka lalaking napalgan sa Coastal Road, Barangay Lapasan ni Siyudad Pabiling, wala maila. Magnum National. Congressman Judas Sidre na hinaot nga dili mahimong babag sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte ang kagubot nga nahitabo sa Senado. Magnum International, America, UK o Australia nagkauyon sa pagmugna og underwater drone technology. Magnum Business, sinag malauwon nga ihatag. Malaumon nga ihatag sa DAE ang assistance sa mga mag-uuma sama sa abono ug fuel subsidy tungod sa hulga sa El Nino. Magnum Entertainment, Belle Mariano ug aktor Donnie Pangilinan may paamit sa mga nagunang hagit nga giatubang sa ilang karera. Og sa tung Magnum Sports, POC nadawat na ang suspension order sa International Volleyball Federation sa Philippine National Volleyball Federation. Mga higala, palihog i-like, share, follow our FB page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usak agawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo alang sa itong Magnum News Express, kini yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
2: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Borja, og News Manager Eileen Acurin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 8:07.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Masin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.

0: na yun.
1: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: TTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy inyong isulat sa form nga itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
5: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: 1-646-264-2533.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Oras, alas 7, alas 8:17.
6: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mga higala to sa dawaton karon atong Magnum Online Mass sa St. Augustine Cathedral. Ang atong Mass Presider, Sir Reverend Father Rex Rocamora.
7: Sa Ginoo.
8: Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos nga ebanghelyo.

busy Sunday. So nakachamba ta. Ang sentro gyud ay sa atong pagtuo si Kristo nga gipadala sa Amahan dakong sakripisyo dili aron silutan ta kundi aron luwason ta. Og nagsaad pod nga makiguban siya kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Gipadala pod ang balaang espiritu. Unya kaning espiritu sa Dios, espiritu nato nga nadawat isip mga anak sa Dios, espiritu ni sa kamatuoran, espiritu sa gugma, kahiusa, kalinaw. Wala ka nang hahanapin pang iba. Kung naalang untay antipara na triune God, Trinity. And then with these glasses, you see the reality of the world. You see the universe. You see each and every one of your brothers and sisters using the template of the Trinity. Nga naman, unas tanan, God created human, man and woman, in the image and likeness of God. And also, His creation, He created it, and it was good. It also reveals the glory of God. So kung tanaw na to, ang Ginoo is a communion of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, no man is an island. Kung na-depress ka ron, posible ang hinungdan, gawas nga toxic siguro ang palibot nimo, na-isolated na ka. O nakakasabot nun sa'y gahitabo. Ikaduha, ang gusto sa Dios nga mahiusa ta kaniya. Ni kanaog ang Dios gipadalang anak aron dalon ta sa kinabuhing dayon uban kaniya mahiusa uban kaniya. Unya ang nagpabilin pud natong mission karon ang pagpadayon sa mission ni Kristo. Nga nauntay kahiusahan na ay communion na ay participation mo na atong mission. Kay kaning tao ra ba na tendency pod nga maulipon sa kwarta ba, maulipon sa sala, dili, ayaw. Kay ang kabubuton sa Dios, mga anak ta sa Dios diha ni Kristo, ana ay kagawasan. So unsa may buhaton nato karong adlaw nga pati man di ay ang atong kinaiyahan, ang atong puloy-anan, ang common home, ang Mindanao common home po nato, kinahanglan pod nga mahiusa ta sa pagdapig o pagatiman niini. Kay pananglitan kanang gitawag nga progress and development, gusto ta nga magkahiusa sa pagdevelop sa ato ang Mindanao, pero di ay tanawa ang resulta sa ato ang gikahiusahan. Nangaguba naman ang mga kabukiran. Tungod sa atong pangandoy nga madato, makamina, makadaghan og mga lumber, kahoy, tungod sa atong aggressive pursuit of affluence, nagkapubre hinoon ta. Basi moabot ang panahon lagi nga pati tubig maglisod na ta. Kay naguba na ang kabukiran, pag mo bagsak ang ulan, baha. Pag walay ulan, uga. So kinahanglan yun ta nga talikda na to ang lain nga point of reference. Kwarta ba? Kasikat ba? O garbo? Si Pope Leo gani katong March 15 nipirma siya sa iyahang encyclical Magnifica Humanitas, Magnificent Humanity, o giremind sa ato tanan nga angay protektahan ang dignidad.

0: sa humanity, sa human, kay image and likeness of God. Kay basig panahon, mga pila katuig, basig gawas nga mawad ang nagtrabaho, mawad ang nagpagkatao, maulipon na lang ang tao, mailisan nagrobot, wa na siya trabaho. Unya, imbis siya ang muhuna-una, AI na lang, iyang pahuna-hunaon. Siya mahimo na lang siyang datos. Pero naabiyay, sa wala pa ning AI, naapay naunaan eh, nga naulipon ang tao sa dili tinuod nga siya. Ang akong buot pasabot, daghang naulipon sa huna-huna. Daghan na nga buang sa huna-huna, daghan mi ambak o na-depressed, mi ambak sa tulay tungod sa huna-huna. Kay mura po nag-AI ang huna-huna, bisang asa dalon ang tao. Unya kaning kinabuhi, rabaunta, gihatag sa Dios alang sa tinuod nga ikaw. Kaya ang imong sanina karon, imong pantalon karon, imong huna-huna, imura ng mga himan, magamit ni mo na siya. Pero ang imo di ay, ikaw ba na? Ikaw ba na? Mingon pa na, unsay huna-huna ni mo, unsay tanaw ni mo sa imong kugaling, unsay huna-huna ni mo. Ay, ang huna-huna, huna-huna rana, imahin rana. Ang tinuod nga ikaw, in the image and likeness of God. You are created in the image and likeness of God. Balik yun ta sa tinuod. O ang Espiritu Santo magdala na to, mag-iya na to, paingon diha. O ang pinakamodelo na to sa pagkatao, si Kristo yun, ang Diyos nga nagpakatao. Paunsa siya, nagpuyo ng kalibutan, mo na itong buhaton. Paunsa siya, katilingbanon, nagapasaylo, nagadapig sa mga kabus, mga bata, mga balo, mga pobre. I-appeal na nato ang kinaiyahan. Kaingon siya, whatever you do, whatsoever you do to the least of my brothers, you did it to me. Nakaroon, ang yuta, ang tubig, ang bukid, whatever you do to them, the plants, the trees, the animals, you do it to me. Kay si Kristo ang template paghimo sa kalibutan in and through Him. Expression of God's great love. And the Holy Spirit continues His mission with Him. And our task and the wish of Jesus that we may be one with Him as He and the Father are one. Okay ba na sa inyo? Uy, mingaw man. Oh, okay. Sige ha. Hinaot nga pag sulob ninyo ganti para makakita mo kabus, pobre, bata, si Kristo na inyong makita. Ang triune God ang makita. The template, the point of reference of our life, our existence, and our universe. The ligon ang Diyos, our triune God. Amen. Padayon ta sa atong
1: misa. Palihog manindog.
0: Ideklara na to atong pagtuo kaniya.
1: Nagatuwa ko sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuwa ko sa usa ka Ginoo si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usakin na iya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan kang Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong sa ikatulong adlaw.

0: supply sa tindahan nga hustle ug stress-free, adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices ug friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
1: The Dextrose ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Dextrose na. Ang Dextrose makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Dextrose ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag-Dextrose na. Ang Dextrose mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer Dep Ed Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enrollment.

0: magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ay inumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipago.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, two capsules three times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inomatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
11: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-bitisina na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C gabupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libre konsulta o senior citizens discount, doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text o tawag lamang sa 0985-01 132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Tingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: It's 9:15 on Magnum Radio.
17: That Time Check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
18: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao.

0: heart disease o uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poison substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw sa Gitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Kung matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the Countdown with Magdum Gilbert. With Magdum Gilbert. Magnum Top 10
6: Countdown. Magnum Top 10 Countdown.
7: Number

0: Tawag na dayon 0936-256-8719. Pag-isend lang ang imong files, JML Printing Services.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado!

0: na mababae.
1: Mataas pa na ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalwika.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
6: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.
6: Magnum Top 10
11: Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
11: Number

Vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Bang imo blood sugar ato na kamay diabetes mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang mire. Module-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers o working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa Lida TV. Humana ma-enroll sa grade 11, libre pa gayon ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kag Enduro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
6: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Oras, alas 12:16.
11: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.
13: Time niya nga, hindi agad makita ang pagpaningkamot, lagi na, di mag-ipod ni mabiyang mugs, mag-damachin. Kasi ni mga competition sa kinailangan nga, mga banding mo yung mag-damachin, no? Labi na, ang mga sudyante po, damatinga-matinga, makita ko na ito nga nagsingwa po. At naliwala mo na nag-ulan-ulan si mag-damachin, dalit-dalit, pero kayo din sila sa support. Ay, siyempre, madili man dili sa susunod mismo sa campus, dili sila ang katong himo sa pag-compete ka sa, wow, one group lang. Sa pagkakanang lugar, gidibayad lang tulo. Sa lugar, ano mag-damaching, na ikan ng drama line.

0: sir. Kung kay mamam po yung, no, sabi na, kaming po ng anak ko sa anak sa itong kaubay, sa si Magduro di Katapang, mamam po na yung pagod. So, away, ganit siya. Wala yung bigarang sa pila, ang adlaw, kanabi na, sila sa young parents, sa young wife, mugi, mutunga anak, magdumachin, kaya mamam ginay, tinuig na, kani ang obligasyon na to, labi na kita mga ginikanan. Nagpatunga po, labi na din sa mug, sa magdumachin. Sabi ka sa lokasyon, din sa mug siya. Alam sa pag, kani ba, update. Pagulagway, labot nilingan. Dapo ka kalihukan sa matanda, tungaan sa kinibang Brigaya School na 2026. Ako na sa noontime news, si Magnum 113 Risa Cruz, Balitaong Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum 113 Risa Cruz.
2: Parang ta Maygala, alas 12.36. Nalaspikas linya Maygala si Technical Director JB Basalio sa Dolly. Sir JB Basalio, sir, may good to live to sa Magnum Radio. O bali mo Magnum Chicken Trina o Magnum First Seed Blanca, sir. May good to.
3: Yes, may good to, sir. Magnum First Seed o Magnum Ching.
2: Sir, tagayar tagbitali aning 240 mil katrabaho gikan sa tibuok nasod ni para sa Bigada Eskwela para sa tupad program. Sir, tagayar tagbitali ani palayog, sir.
3: Yes, sa Magnum Persid na ay convergence sa project ang GitEdu o Department of Labor pinaay sa atong tupad na program niya ang trabaho diya sa Brigada Eskwela. So ang kuan identify sa mga area para trabaho anam mao ang DepEd, pero ang magsindo sa mga kuan beneficiary sa Department of Labor.
2: Okay. So, unsa man ni sa sir, unsa man ni nga dagan kung moapil ang ginikanan, unsa man ni lista o asa ba kuhaon na to ang mga beneficiaryo ani?
3: Sa karon actually Magnum Persid ang ga-identify sa mga tupad beneficiaries nato isang DepEd. Sila ang galista nga lang. Kunya sa karon ang roll out ani or ang pangkaroon ang kanang launching sa karoon lang June 2, pa yung sa June 5, maragmona siya nga period.
2: June 2, Martes.
3: Kaya din sa Cagayan de Oro, ang launching area, i-identify na sa DepEd sa itong buhutan sa Department of Labor, dito sa Balubal nga elementary school.
2: Balubal. Okay.
3: Yes.
2: So Balubal, buntag na siya, Sir GV?
3: Yes, ang itong launching, at the same time, orientation sa mga tupad beneficiary buntag sa June 2.
2: Martes.
3: Oh, yes.
2: Martes. So tibuok, usa man na tibuok first district, tibuok first ug second district na.
3: Actually, Magnum Persid, wala ko data karon kung kinsa mga eskwelahan ni atuan na ay tupad nga implementation sa Bigada Eskwela, tibuok ni siya nga region.
2: Tibuok region
3: sa Tana Provinces nga tay brigada nga project uban sa DepEd.
2: So possibly tibuok Cagayan de Oro ni director.
3: Dili tanan iskilan actually
2: adi tanan
3: lang,
2: selected lang
3: nanabutan sa Balubal pero na other sites actually.
2: Ang
3: okay. Ang formal nga launching sa Balubal ikandata na dito ang dole mga kuan mga officials, regional officials uban sa DepEd.
2: Okay. So at least nga maulogar ni ang dagan ani director, pero 240,000 subayin-bayin ni siya sa tibuok Pilipinas.
3: I think hindi ko masayip ang 240,000 na regional. I think hindi ko masayip national na siya.
2: National tibuok national ni.
3: Regional di kaya na ko makuha ang data karon, pero ugwa siguro mahatid na po pilang kuan sa Region 10 yun, pilang ni Salmut sa atong Brigada Eskwela.
2: Okay. Sige, Director JB, unsa may mensahe nimo labi na sa mga ginikanan nga unsa ilang angay buhaton o unsa po ang ila mismong responsibilidad ni ini Director?
3: Yeah, kaning atong Brigada Eskwela para man sa mga ginikanan ug ang Department of Labor maapilan na pinaagi sa paghatag og sa suhulan. So hinaot nga makabot ang katuyuan lugar nga malimpyo ang classroom, ang eskwelahan malimpyo unya para itong mga bata, maayang pag-eskwela. Kayang salamat, Magnum Persid.
2: Salamat, Director. O maayong utorin niyo na bati, mga igsoon, si Director Jimmy Basalio, ang atong kinibang Technical Director sa Dolly Chan. Parayin ta sa Dugo Balita, Balitang Lokal.
1: Gibotyag ni Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlas nga mahinungdanon ang dako nga tabang sa katawan sa programa nga dalhon ni Mayor Orlando Clarix Uy alang sa kabaranggayan. Matod sa opisyal nga pamatuod kini sa panginahanglan sa katawan ilabi na sa mga kabus nga gitagan sa pagtagad.
4: Highly urbanized. Kini mga serbisyo ngayang gidanga gipadala dini, ngayang gidala dini. Takang serbisyo niya dini ang ato mga department managers. Kanang departamento sa Dakbayes Kagendioro na nagserbisyo sa katawan, iyang gidala dini. Sa matag barangay, dili siya muban. Pero makita na ito mga igsoon. Nagitagaan kita ang katawan sa Kagendioro, ang katawan sa Puntod, sa atensyon. Moko na ang usas sa pinaka-importante ng aspeto nini ng programa ni Mayor Clarix Uy.
1: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas sa Konseho sa Siyudad.
2: Sa Agtang Ibutyag ni Dr. Leon Ibone Jr. Family Medicine Medical Officer 4 sa Northern Mindanao Medical Center, KNMC, nga ang pagkaabusado sa tao sa iyong lawas, maong rason nga nung magbaton sa hypertension. Mata ni Ibone nga lakip sa mga rason sa mong sakit, ang pagkaon sa mga dili, sustansyadong pagkaon, sama sa fast food, dili pag-ersisyo, o kakwangon sa tulog.
5: We are abusing, like we are taking in food-rich food, fatty food, mga cholesterol, mga naasa, mga fast food, which is very common nowadays. And then kulang ka sa mga tulog, dili kayo magpahulay, and then kung naara ka sa TV, kada adlaw naglingkura ara ka, walay physical activity. These are some of the causes na maka-lead into hypertension.
2: Pamahayag ito ni Dr. Leon Ibonia, Junior Family Medicine Medical Officer 4 sa Northern Mindanao Medical Center. Sa dilipanduga mga balita, matis nagpapilang kabaluan ng panundom, oras, alas 12.42.
6: Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Kagendioro since 1936.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig ba diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni powerful extract na phytochemicals, antioxidant, gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound, ebiktibo, batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded, mapalit sa mga butika sa Kagindoro, Visamis, Orital, labi na sa Binature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotas sa door number 10, BMG Building. President Kirino Conrica Street, Kagendioro City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Absurdan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: setup na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
17: Magnum Noontime News.
2: Alas 12:45 na itong oras. Para ito magala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National. Kapig 4,000 ka mga personay sa National Capital Region kung regional office current share PO sa Tibuok Region sa Metro Manila. Isip seguridad sa pagbuka sa klase sa Unyo 8 nito niya. Mato ni Police Major Hazel Asilio. Tigawa ba sa NCRPO nga andam usab ang halos 300 ka mga police assistantas o mobile patrol nga ipakatag sa og usa kalibo usam sa tungaan kung usa kalibo katungaan sa NCR.
18: Sa ngayon po, meron po tayong naka-ready na nasa 4,402 na personnel na ating i-deploy sa buong Metro Manila para po sa pagbubukas ng...

0: This song is brought to you by Angel's Pizza. Ang pizza ng mga mababait.
1: Magnum Radio Time. It's 1:17.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9. News and music.
5: News and music.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes.

0: sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Back-to-Back Sunday.
2: Magnum Back-to-Back Sunday.
3: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: You're listening, Pinoy, the best ka. Macron Radio 99.9 News and Music Station. Mga Macron friends, mayong hapon sa tanan. Mga pinatintig paminaw, mga kaigsuunan pa rin tisilingan, hinigugma o sa ato ang mga kaigsuunan. Kinakaroon sa siyudad sa Cagayan de Oro, 80 kabarangay. Dili sa tuang siyudad, din naman sa tuang mga kabarangayan, sa tuang Misamis Oriental, Lalawigan, sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, and sa Bohol, Bisan Asang, Bahin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa tanan mga macro-friends, mga kaigsunan sa nato diyang anaminaw ng tanaw ng watch. Baka sa tuwang FB page, Magnum Live, always nga naka-suporta, naka-tune in ka nun ay sa Magnum Radio, pinagi sa itong social media. And sa tuwa sa mga Magnum Friends nga nakaroon sa website, nga tuas lagyong dapit, lagyong nasod, gawas sa nasod, international man, no, pinagi sa itong website, www.magnum999.com, mayong pagpananaw kaninyong tanan. Sa pagpamina. So mga Magnum Friends, mga kaigsunan, mga higala na karoon sa ilang tasatag sa mga panimalay, happy Sunday. Sa mga Magnum Friends, nato din ang mga magsimba. Mga mahilig kayo sa mga spiritual messages, maminaw sa mga simbahan na binawali sa pastor, pari, ministro, man pa. Ano, sige pa dayon lang mo. Ayan, katong mga kapaminaw diya karoon na kinahanglan focus o ikuhan ginang nyo ang pagpati diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dahil karon nga Sunday, muna yung kasagaran mga friends, tuwa simbahan ang uban. Dahil ang uban Sunday, panghapon nga simba, napoy pangbuntag nga simba, napoy panggabi. So, tanan oras, sabisan asan. Mas as long as nakahatag ng time, alang sa Ginoo. And gani, dapat ganyan ta, adlaw-adlaw, kita nga maghatag ng time sa Ginoo. Then mag-tataw ka ng moment nga magpaminaw sab sa spiritual messages, okay? Para po pamalandong huwag paghatag time. Alright, so sa mga Magnum Friends, mayong hapon sa tanan, happy Sunday, happy graduation day. Sa mga Magnum Friends, natuloy ang nag-graduate na. Oh, congratulations. So congratulations.

0: congrats sa mga microfriends na ito diyan. Mga kayong parintis, lingan, hinikugma, mga kahigala, sa tanan-tanan mahigala mga microfriends. Have a good day. God bless kaninyong tanan mga microfriends. So, dari na lang tataman in town sa tuang ang parang-uban sa tuang ang programa karon. Pagpapaminaw sa Pinoy the best ka sa Pinoy of Music. Mga microfriends, this afternoon sa tuang number one station, Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay?
1: Ayan. Congratulations sa mga kaigsunan na ito diyan, mga nakalampo sila, mga pag-eskwela. Okay? O sa tanansap nga nag-celebrar o kanang birthday, nag-celebrar sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday. O sa mga Magnum friends nga na doon na sila'y gikabisihan sa karon, special baka ni nga adlaw ni mo? O kini baka ang adlaw nga kung asa din mas most memorable sa imuha? Congratulations and happy day, happy birthday mga Magnum friends. O sa tanansap nga doon na sila'y gipang celebrar. Labi na katong mga nag-anniversary. Yeah. So, nung anniversary, so, sa tanan ng mga kalampusan nga inyuhang nga naangkon, labi na sa inyuhang pag-uban-uban, hantod sa kahanturan. Kung ganito ka muna abot, ani nga mga tuiga, congratulations. Okay? And good luck and God bless ka ninyo mga igala. And syempre sa tanan sab, nga daigip ka bisihan bisan paman sa adlaw karon nga Domingo man, medyo murag ka ng nagyahapoy kabisihan. Kung sa baman na inyo ang ipang himo di karon, ala good afternoon kaninyo mga Magnum friends. And paminaw lang gihapon ha sa tuwang panag-uban karon mga igala. Labi na sa tuwang mga Magnum friends nga na'y ipang himo nga na misbis baka sa tanom. Medyo murag na'y gamayng ulan rabaw. Sa mga Magnum friends na to di ha mga igala nga naglimpyo sa ilahang panimalay. Naglimpyo sa ilahang kwarto. Patungan ng laba. Jumurak ang boto, baka halay baka mo. O katopong mga nagkuhan karon nang limpyo sa ilahang mga bed, sila mga sinina na milo, o katopong nag-prepare. Ala, good afternoon mga Magnum friends. Okay?
0: Thank you so much sa inyong pagpanuban, pagpaminaw sa ito ang programa karon. And then sunod na po nato ang programa sa ito mga rock and roll music. Magnum Weekend FRC after this, Pinoy, the best ka. Kini lang hapon ang banggita na may pasang panahon na homo sabihin Magnum Mencho kapag tulang limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga expert.

0: Tres Bella Padilla. Ay, ginawa pa sila. Friendship over na daw kuno sa iya mga suod nga higala nga si Kim Chog Angelica Panganiban.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang si aktres Clea Pineda gipalagan ang mga pagpangbastos kaniya sa online.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang si aktor Wendell Ramos miangkon nga lagmit dawato ng mga indecent proposal kani adto.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang si Miss Universe 2018 Catriona Gray, bukas matod pa siya nga makatrabaho ang iyahang ex-fiancé nga si Sam Melby.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So muna siya mag-abag ng friends sa mga top showbiz stories at karong hapuna. Ang mga detalye na siyempre, masayaran ninyo mga higala sa ato nga pagbalik kuman sa pipila ka mga pahinomdom. Ang atong oras, alas 4:16.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio, nagkinangalan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere. Magnum Wanted Job Hunters.

0: pizza ng mga mababae.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Your brand to stand out forward MediaCorp. From custom printing, tailored t-shirts using sublimation, DTF, and embroidery, we make your business impossible to ignore. And for powerful promotions, we deliver high-quality signage fabric.

0: construction, tarpaulin, and sticker printing. Corporate giveaways, send plaques, design and layout services. We've got you covered. Visit us. MH Del Pilar Street, City O. Forward Media Corp. Driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik tayo sa itong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Of course, mga higalano, you are still with me. Magnum April Bora, gid gapon ta mga higala. Ang atong oras karon alas 4:21 na sa hapon. Nagigino ko murag medyo paspas kayo, no? Ang pagadagan usab sa oras na to karon mga panahuna. Murag dano ko ni uban karon matod pa mga Magnum friends sa dili pa lugar ta magpadayon sa atong nga chika. Dagan ko no kayo karong mga Magnum friends sa to nga murag medyo splak pa gid gapon sila kay murag wala pa sila ka get over kagabi. Ha? Huh? Naunsa ni kagabi? Secret, naunsa ni kagabi? Bitaw murag medyo bibo pud lagi kagabi mga higala. Dili na lata magtel nganong bibo kagabi. Gabi. Basta kay Bibo gid siya kagabi yung mga higala. Bitaw diri ta mga Magnum friends sa pagpadayon sa atong nga chika-chika this afternoon. Kaya matod pa si aktres Bella Padilla ang friendship over na matod pa sa iyang mga suod nga mga higala nga sila ni Kim Chu o Angelica Panganiban mga Magnum friends. Okay, gino ko na nasad. Kung makadumdum di ba mo mga kining Magnum friends last time katong last lugar po nato nga chika-chika katong Pizza 24 ang headline gin, nato last time si Bella Padilla. Karon si Bella Padilla lang gigapon ta mga higala kay murag naagi lagi siya ay something
1: basta break time Magic Flex Cheese Magnum Showbiz Delights.

0: Showbiz Delights.
1: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Of course, mga higala, no, you are still with me. Magnum April Borna, gidyapon ta mga higala. Ang atong oras karong panahuna, alas 4.37 na ganitan ta sa hapon, mga Magnum friends. Taman rabe po tano sa alas 5 sa hapon, mga higala. Pero, napamantay time. So, magpadayon sa takaroon sa atong kapag-chika-chika. Diri sa ta, kaya matod pa ang aktres nga si Clea Pineda, gipalagan ang mga pagpangbastos po kaniya lagi gyud sa social media, mga higala. So, before po lugar ta nga mohimo sa pag-proceed sa chika lugar nato this afternoon, mga higala, magkinikwan lang sa ta. Nasa tayo mura gamay lang nung content warning, mga disclaimer lugar balik kay marag magkinig mention po ta karun sa kinibang sexual harassment, mga higala. Okay, so naani siya ay kanangkwan. Hisgutanan po lugar sa sexual harassment, mga higala. So, matod pa, wala agi lugar po palabya ni aktres sa Clea Pineda ang pagpangbastos kaniya sa usa ka netizen sa online. Kalagi, mga higala, kung madumduman lugar ninyo, nagpost lagi po kini si Clea Pineda, labi pinagod sa iyang social media, repetog something like promising doko no kayo ang mga tanyag po lugar sa iya ha. Na matod pa mga higala ni kining actor Wendell Ramos, ang mga kinidoko nung offer gid sa lugar sa iya ha, syempre, mga sakyanan, agrabi ba pasilan, mga sakyanan, house and lot, og milyones na yun nga pesos, kanangkuan baka ng cash ba, no? So, naikwarta, million-million nga kwarta, napag-isakyanan, and then napag-house and lot, mga Magnum friends, ang mga offer gid sa lugar kang aktor Wendell Ramos. Pero, ang mga kanamurag butiag lugar niya mga higala, wala na lugar siya kanamurag nagsulti, unsay panghimuon, pero, ang kanamurag kuan lang niya is unsay offer lugar sa iha, unsay ihatag lugar sa iha. Pero wala na niya lugar po dito gisulti unsay mura lugar nilang activity, no, mga extracurricular nga mga activity lugar nga panghimuon lugar niya. O niya gani po lang kini mga Magnum friends, matod pa, syempre isip gid sa lugar nga isa ra gid taon pud ka katao, di ba, na kanangkuan ka sometimes natutukso ka sa una gid sa ko mga higala. Matod pa, tungod lagi ko no kayo kay makasilaw gid lagi kaayo ang mga proposal kang Wendell Ramos, nagid pud ako no toy time mga higala nga hapit na gid ko no niya dawaton ang mga offer sa iya ha. Pero tungod kay murag may pagka-logical man sad ang iyang kuan lugar, ang iyang mindset, ang ending mga Magnum friends, wala niya gidawat ang mga bisan unsa do kuno nga mga indecent proposal gid sa lugar nga gikinipubitaw nga tanya gid sa lugar sa iya sa bisan kinsa na lang gid nga mga tao, baka mga negosyante. Basta kay kanang murag kuan ni sila mga rich gid sa lugar ni sila mga higala. Unya kay medyo may pag-

0: Kalogical man lagi kini si Wendell Ramos, so syempre wala na lang gid niya lugar gidawat mga higala og nagkininghimo na lang pulugar siya og pag-provide sa iyang pamilya, pinaagi pulugar sa salapi nga nakuha niya gikan sa hinlo nga trabaho.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So inalad ako nung siya mga Magnum friends. Kato siya, kanang murag kuan gid kayto siya lugar pud mga higala. Kung murag medyo apike gid lugar kaayo ang imohang kinibang kuan, ang imohang kanang bulsa lugar nimo, dagan gid sa siguro tao mga higala nga basin baka sila, kanang murag pud sila lugar masilaw. Pero depende man sad gid gyapon siya sa tao mga Magnum friends. Kanang gid kanang uban nga, sige, gawin na lang natin to. Pikit mata na lang natin gagawin to. Pero nasa uban nga, diligid sila magpapildi sa kinibang mga inana lugar po nga mga proposal. Mas gusto gigahapon nila nga ang kinipubitaw nga kwarta lugar po nga gigamit lugar po nila, gipakaon lugar nila sa kinipubitaw pamilya lugar nila mga higala is that gikan siya sa limpyo. So, di ba? Wala ka nang awat, wala ka nang nag-sideline o mga dili maayog ang mga sideline, di ba? So, murag mo ganun siya pinaka-importante mga higala. Ang importante diha is that hinlo ang imong konsensya.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Ang oras nato karon mga Magnum friends, alas 4:56 na magiging taon kita sa hapon diri sa takaron sa atong Magnum Showbiz Blinds item.
1: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz.
2: Di na kinahanglan og fortune teller kay bisan kinsa kanato, pwede nang makatagna.
3: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
4: Dahoo!
2: Aniya na ang blind item.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Balik na mga higala dirita karon kaya nga oras po nato karon mga higala alas sa 4:57 na gigino ko pa silang paspas king dagan sa tong oras mga higala diri sa takaron sa ato nga Magnum Showbiz Blind item mga Magnum friends ay gino ko pa silang kini siya o murag medyo kuan pa di siya murag medyo maka-intriga gid sab ni siya mga higala kay matud pa. Sige, si Netsch Itay, usa ka kontrobersyal nga politiko, gibiyaan sa iyang starlet nga hinigugma. Sige, balikon ako ang kining question no, para sa mga wala nakaapas. Si Netsch Itay, usa ka kontrobersyal nga politiko, gibiyaan matod pa sa iyang starlet nga hinigugma. Okay, ginokon pa sila. Sige. Dirita karon mga higala, kay matod pa, lain ginokon no kayo karon ang buot lugar ani usa ka certain nga politiko, nga kontrobersyal nga politiko. Kaya nga nung nahimo mo siya nga controversial, agoy di ay, kini di ay si politician, dili na po lugar na ito ikiningasulti kung usa ba ni siya, senator ba ni siya, or kini ba nga kuan siya, congressman siya, o baka mayor. Basta kay politiko, gid sa lugar ni siya mga igala, nahimo siya nga controversial, tungod di ay kay nalambigit ang yaha nga pangalan usab sa isyo karon sa korupsyon. Kini bang sa mga flood control project na ito mga igala, apil na kuno ang pangalan niya dito. Na gawas pag lugar nga, nalambigit lugar ang yaha nga kini nga pangalan, sumining nahugawan ng iha nga pangalan, lain gid ako no kayo lugar karon ang pamati niya karon kay matud pa gibiyaan lagi daw kuno siya sa iyang starlet nga hinigugma. When we say starlet mga higala, kanang bitong mga actress nga mga kanang murag dili pagid kayo bitaw sila well known, kanang mga nagsugod pa lang sila, ang mga TF lugar nila kay ginagmay pa kaayo mga inana ba. Muna sila mga kanang kuan ginatawag nato nga mga starlet. So kumain kag mga butang talaga, for example, mga Maricel Soriano, no? Mga be, kwan, kinsa pa, mga Kim Chu, mga Bea Alonso, kana dili na starlet. Pero pag ganang mga newbie, pag ipitaw kayo sa social media industry, sa showbiz industry, mga higala, kanang murag kwan, nagin na sila, murag muna sila ginatawag nga starlet. Na matod pa daw ko ng mga Magnum friends, nakakatawa, mentani, ay. Ang nasangpit daw ko ng starlet, kaya lagi, starlet man siya, dili kaayo ilado ang iyahang kinipangalan. Pero, nanagiro ko na siya mga films gin sa lugar. Pero, kanang-kanang lang ba, mga supporting roles ng lugar, mga inarado ko ng mga higala. Na matod pa, ang relationship lugar ni politiko o ni starlet is that dugay na ko ng mga higala. Pero, kinido ko na si starlet, sa ngalan lagi sa kanamurag medyo apike, ginsab siguro ang iyahang kuan, iyahang bulsa, karamuraguan gid ako nagyapon siya mga higala, pikit mata gid ako nagyapon lugar niya nga gipadayon ang ilahang ang kinibang relationship lugar po niya talipod sa nasangpit nga politiko, bisan pa man nga ang politiko di ay mga higala dakong minyo, so family man ang nasangpit po nga politiko nga lalaki, naa siya asawa, naa siya mga anak, so inanagi sa lugar mga higala, so ang relationship lugar nila medyo may pagka-secret-secret. Yung murag dugay na sad ako na ni mga higala. Na matod pa, naunsa ba naman kining Starlet nga si Starlet na madin siya na meet nga isa ka sikat daw kuno kayo nga dili sikat. Sikat naman. Dili sikat. Usa ka dato nga negosyante. Diba? Kaya ka nang murag na may mga negosyante nga pobre na si negosyante gud nga dato gud kayo mga higala na daw bi karon ang na-meet karon ni Starlet kay dato magino kuno kayo nga kinibang negosyante mga higala nga kanang bitawong mura siguro literal gud sab siguro nga mamaypay siya og kinibang kwarta muhigda siya sa kwarta mga higala in ana gid kuno siya ka dato. Unya, di ba? Kinilagi si Starlet sa ngalan nga Starlet siya, dagan siyag mga kanang kuan lugar, kanang mga bills to pay lugar unya. Ang iha pa lugar nga income kay by the way, ang TF do kuno niya sa ngalan lagi pud nga Starlet siya, 15,000 pesos. So in this economy, ang 15,000 pesos mga higala once bitaw kanang 1,000 ni Moma sinsilyuhan na, wala na lang siya ginokopasilan. Di ba? Gi kanang butyag di ba to nga ang moraga value karon sa 1,000 pesos is murag naa na lang sa 700 pesos. Pin, diba? So, inanalugan siya tungod sa inflation. Anyway, so, inanalugan po na siya mga higala. Na, gani, kinilagi po si Starlet, lagi po, kaya na-meet malagi niya ang very, very rich, lagi kaayong kinibangan negosyante, gibiyaan na dayon niya ang usa ka politiko. Gibiyaan na dayon po lugar niya mga higala. Kay matod pa, kinida ko no si kung ano gaya po politician, syempre, kaya naman sila relationship. So, nagi sa lugar na siya, ginahatag sa lugar ngadto kang Starlet mga higala. So matod pa, kinido ko no, si Kuang politician, naghatag na ko no ni siya og sakyanan. Wow, grabe ba? Sakyanan og allowance daw ko no. Wala na po lugar na kabalo pila nga kinibang allowance. Pero syempre, allowance, makatabang-tabang nagigya po lugar na siya, makadugang-dugang po lugar sa iyang talent fee nga 15,000. Pero kinima na ko no si Kuan, si negosyante kaya tiba-tiba magino ko no kayo siya mga Magdo friends. Kimatod pa, gihatagan daw ko no si Starlet og mamahalin nga car. Gigino ko pa si Ran, mamahalin nga car. So daga nagid lugar kayo ni car karon si Starlet ha. Matod pa mga higala, si Starlet daw ko no, giregaluhan daw ko no siya sa nasangpit po nga kinibangan negosyante og mahalon kayo nga sakinan. Matod pa, worth 5 million pesos. Matod pa, inana daw ko no mga higala. Unya, gawas pa po lugar anang girigaluan siya og sakinan nga kanang kuan gid siya po dili gid siya basta-basta nga sakinan gipalitan pa gid siya og condo unit. Grabe kasi na all. Og syempre ang allowance diba, di mo ginabawala ang allowance mga igala. In ana da ko na siya unya. Mo di ito nga matud pa kini da ko no lagi si Starlet mga higala. Muraga kanang murag kuan gid ko no ni siya muraga hilig gid ko no niya kini mga ginatawag nga mga in ani lugar pod nga mga side quest mga higala. Kay lagi apiki gid lagi pod kayo ang iya nga kini kuan po lugar, iyaha nga bulsa, ang iyaha nga bank account is crying na lugar mga higala. So, matod pa, kinido ko no si Starlet, gasalig lang yun siya sa mga ginatawag na to nga booking.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So, ina na siya mga Magda friends. Balikon ako ha, si Netch Itay, usa ka kontrobersyal nga politiko, gibiyaan sa iyang Starlet nga hinigugma og gibaylo siya sa usa ka rich nga negosyante mga higala. So inanalaga siya. Hoy, ginoko pa sila nga ito nga oras karon mga higala no, alas 5:03 na magiging ta sa hapon. Oy, mabasa sa taga comments dere bi sa mga Magdum friends nato, labi na kaya dagan pa tag mga Magdum friends no nga naminaw gid sab karon pinaagi sa tag official nga Facebook page nga Magdum Live mga higala, kaya makita magid gihapon ta diyan no. So just in case nga ganan lugar ninyo nga makita ang murag medyo may pagka-apeke nako. Apeke. Apeke, apiki nako nga face. Diba? So feel free po lugar mga higala. Nadire si Sir Danny Abanador ningon siya nga maulan nun nga hapon ning adlaw nga Domingo Magnum April. Shoutout ko dire Barangay Kugman. Salamat Magnum April, watching you. God bless us all. Oy, shoutout dire diha sa mga residente sa Maya Barangay Kugman. Maing hapon diha. Nadire po si Sir Erlindo Bagay. Ningon po siya nga, mayong hapon Magdum April Borja watching in Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Halakuan mo din ako na si Sir Erlindo Bagay. Mugin siya ang amo ang kinibang ginatawag nga kababayan. No? Kababayan ni namo si Sir Erlindo Bagay. Kataga-Taguluan magigid hapon. Na po rin si Ma'am Purita Santa, ningon pa rin siya nga, happy gloomy afternoon Magdum April. Dugang po pa rin siya nga comment nga, madasigon nga pagpanimbaya sa akong friend diha sa Patagpod sa Domingo Couple on their 50th wedding anniversary sa June 5. Best wishes guys. Hala, advance happy wedding anniversary, no? Ika-50 na doko no po lugar nila katuig nga sa kinipang nga pagpanag-uban lugar nila. Karon doko no nga June 5 mga higala. Domingo couple, no? sana all na lang gitaan eh. Unsa gid kay sekreto para nga mulungtad ang relationship? Ba murag unsa gid kay sekreto? Be? Ginoko pa sila murag wala gid tan na ka kwanti law mga long term. Itawa nga higala. Na padayon si Sir Wilfredo Hugo Ipanag, ningon siya nga shout out oro kulay balulang labina Gina. Maoy, ano man eh, Labina, di ko ka basabay, di ko ka basabay, Labina Gina, maoy gihimong orasan, makadlawon. Okay, ginoko pa sila. Salamat kay Sir, no? Sir Wilfredo Hugo Ipanag, kay ginahimo daw ko na niya nga orasan ang Magnum Radio, na matagbuntag. Ito mga higala, ang atong oras karon alas 5:05 na ginin taon sa hapon mga higala. Lami pagita na kayo mga chika-chika, mga Magnum Friends this afternoon. Pero napupos na magiging atong oras, surod na sa kita nga Domingo mga higala. Of course, kanang murag free gud sa gid gihapon mo mga Magnum Friends nga maminaw gid sa lugar sa mga kinibang mga programa usab sa Magnum Radio, pinaagi usab syempre sa amo nga official Facebook page nga Magnum Live, na pod ay mi mga higala sa among Instagram Magnum Live 99.9, na pod ay mi Twitter kun X Magnum Radio 99.9 mga higala. Pero kung ganan mo og website og kininga website, of course na pod mi website mga higala www.magnum999.com. so pinaagi sa nasangpit nga website Magnum Friends, pwede gid lugar mo nga kining maminaw sa mga programa sa Magnum Radio para nga mahimo gyud nga mga updated ilabi na gyud sa mga latest nga mga panghitabo sa atong nga katilingban mga higala. Of course, ayon sa pud mo gabi kay mosunod na usab nga programa nga Balitang Magnum o gamasayran dayon pud lugar ninyo mga higala. Pinaagi pud sa Balitang Magnum ang mga nagkadaiyata nga mga balita, syempre balitang lokal, balitang national, international, impossible, ang ato nga balitang business, entertainment o syempre ang ato nga balitang sports. Inyo ha nga makauban sa Balitang Magnum, syempre, si Magnum Ching Trina Enriquez o si Magnum Jane Luna. Oo, si Magnum Jane Luna ang makauban pulugan ninyo mga higala para usab sa programa ta nga Balitang Magnum. Sunod aning ato nga tulumanon nga Magnum Showbiz Delights. Now, the time has come for us to say goodbye na good mga Magnum Friends. Kanina lamang syempre, ang inyohang nga one and only Showbiz Princess, Magnum April Borja. Hangtod na usab ta sunod Domingo mga higala para sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa nga Magnum Showbiz Delights. So, until next Sunday mga higala, syempre, same radio station good gihapon, magsugod good gihapon ta mga higala, alas 4 sa hapon, magtapos kita sa may alas 5 sa hapon mga higala. Usa ka oras na siya po nato nga tulumanon mga Magnum Friends. Until next Sunday, amping mo o gadumdumi kanunay to chismis responsibly.
1: Magnum Showbiz Delights. Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapon ta sunod semana. Samang takna ug samang sibihan. Magnum Showbiz Delights.
0: Oras alas 5:08.
4: Time check is brought to you by JML Printing Services.

Nagantos ka bas hinay ng internet ug sa lousing serbisyo? Sulbad nang imong problema. Niya na sa tuong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diritso. Paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakini is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakini sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulihon. Busa tanawa ng inyuhang

0: gitestingan ako og inom og DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin, dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost.

0: EX 500. Epektibo na suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney.
1: May kayo na sabak sa Drumline Competition ng Bataan o ang tuwang usa sa mga tungaan sa MOGS din itong syudad sa Kagentiro. Kinahit sabak sa ilahang pagtuandam sa mas dako nga kalihukan na kalabot sa pag-attend o mas dako nga kompetisyon na dili sa tuwang larawigan sa Misamis Oriental na isab ang sa pagpangandam ni ini tutungod aron nga mapreparahan ang mga o mabansay-bansay ang mga bagong membro sa Drumline Corps sa nasangpit nga tungaan aron nga mas mahasa kini o mas magpakita pa ang kahanas sa nasangpit usab nga larangan sa maong drum and lyre competition. At usang paminahon si Mabilinde Prione Katis Subli.
2: Kumusta sa inyong gipaygayon karon nga usa ka competition sa drum and lyre? Di sa box?
3: Ang among drum and lyre competition, this is actually in preparation for the contest. Nami contest nga i-join karong first Himugso Festival man siguro sa Cagayan de Oro. And we were invited. So, mga 2 months na ni sila ga, sige, og practice. Because we have our new members. Aside sa daan, mas daghan kaayo may karon og bag-o. There are around 200 members man sa atong drum and lyre corps. And karon among gi-contest kay para pod ang mga bata ready na, prepared na sila. And then, kaning ilang performance karon sa ilang mape, taga na namo sila o rating kay complete manggod niya ang atong drum and lyre corps na ay music, na ay arts, napagid siya ay kuan ka ng sa physical education, kaya naman po ni sila ay training, i-train manggod po ng mga bata para makalahutay sila during the contest kay init ba kayo naman parade, no? So at least we are now ready. Daghan kayo ga invite sa ato sa atong drum and lyre corps sa mga organizations in Cagayan de Oro nga magpa-play sila. In fact, tomorrow murag na aman gani siguro sa hapon, no? So, kami ready.
4: Press. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Chista dito! Dali! Dali!

0: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese! Balitang Magnum!
2: Sa pagbarayan sa itong mga balita, dinita sa itong Magnum Special Report. Alang sa itong Magnum Trivia, atong dawaton karon trivia ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kalabot kini sa Zombie Frog.
3: Hi Magnum friends, ania na sa damag kisgot ang lindot ng mga trivia kini si Magnum Hunter Jane Luna inyong makauban karong Domingo alang sa paghatud og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong gisgutan karon mahitungod sa usa ka Zombie Frog. Pero dili ka na yan tinuod ka pangalan Magnum Friends, tungod ang tawag ni ini usa ka wood frog. Gitawag kini nga Zombie Frog tungod si hang style o pamaagi si hang kinabuhi. Sugdan sa nato sa pagilaila Magnum Friends sa naisgutan nga baki. Kini makita sa North America. Sikat ni siya kay kaya niya mabugnawan o ma-freeze ang tingtugnaw. Unya mabuhi gihapon pag-init na balik ang panahon. Ang wood frog Magnum Friends na ila sa iyang style nga frozen alive. Tungod panahon sa winter, mahimong yelo ang parte sa lawas sa wood frog, apil ang dugo, ug ang iyang tissues. Giingon nga muhunong pagani usaha iyang heartbeat. Pero ang iyang atay, mugama og daghang glucose nga murag anti-freeze aron dili madaot ang cells samtang naka-frozen siya. Mabuhi kinibalik human ma-freeze Magnum Friends in springtime. Mutunaw siya og mubalik og lihok murag walay nahitabo. Mao na usahay tawgon siya og Zombie Frog. Kusog pud di siya Magnum Friends og tingog, ilabi na ang mga lalaki nga mga wood frog, murag gagmay nga mga itik ang iyang tingog og sukuhi kini siya sa tingog sa ubang baki. Gapuyo usab di siya sa mga lasang Magnum Friends tungod giganahan sila sa bugnaw og basa nga forest areas og wetlands. Karon Magnum Friends, in kaso makita sila sa mga predator samtang naka-freeze sila, kabalo ba mo nga doon na gyapoy advantage tungod kay kaya nila mag-camouflage ang ilahang color brown o naisagol nga pagka-greenish nga color. Ang hinungdan nga nung lisod po sila makita sa lasang. O dili po kayo sila galihok kay naka-frozen man sila Magnum Friends, so dili sila makatawag o atensyon pinakagi sa paglihok. Samtang kung nabatian na po dila Magnum Friends kating winter na, muadto ni sila sa mga tago nga lugar kasagaran mag-freeze sila ilalom sa dahon, kahoy, o mga yuta. Kini aron malikayan gid Magnum Friends nga makita sila sa naisgutan nga mga predator. Pero kung inkaso Magnum Friends nga makita gyud sila sama sa langgam o gagmay nga mga mammal, pwede gihapon sila nga kaunon gid Magnum Friends. Pero naaman na sila strategy aron sa ilang survival mood o depende na pod sa ilang maayo nga pagkatago. O take note Magnum Friends, 65% lang silang lawas ang ma-freeze. Tungod kita ko kayo nga part silang body ang mahimong frozen, pero protected gihapon ang important cells. Kaya usa nila ang super bugnaw nga mga areas. Makasurvive sila sa below 0 degrees ang temperature. Hisaran Magnum Friends, gigitunan usab sa mga scientists ang ilang freezing ability para makatabang sa human medicine o organ preservation. Magnum Friends, dilang taputo muntado na mo'y nakatunan. Di na to kalimtaan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbusyo magdubradyo. Og karon sa tong Magnum How To's News, How To Strengthen Brigada Eskwala sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 16, Chingin Trina Enriquez.

0: Hello mga Magnum friends! Magpapalawasab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong hisgutan karon kung how to strengthen Brigada Eskwela. Busa, andam na ba ang imong siling? Guna, o uban pa, alang sa itong Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela o gitawagan National School Maintenance Week usa ka tinuig nga programa sa department
1: sa mga eksperto ang puti-puti nga makita sa buhok mao ang itlog sa kuto nga gitawag og nits o lusa. Kasagaran ang taong dunay kuto magreklamo og grabing pangatol sa ulo o sa dunay samad o gagmayng hubag sa liog ug abaga tungod sa sigig kato.

0: Itong mga magdong friends, sinatra doon na usab kami nakuha sa itong bago o lamian nga mino. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magdong Hunter 21, Lani Delgado, sa balita o serbisyo, Magdong Radio.
1: Salamat ang Magnum 121 Lani Delgado diritas tong Magnum National. Gibotyaga ni Department of National Defense kung DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga magpadayon ang pagdepensa sa Pilipinas sa teritoryo niini. Matod ni Teodoro nga dili magpadalang na
2: a song has earned the number one spot this week. Turn up the volume. Sit back, relax, and enjoy the countdown.

0: this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawan.

Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magnum Disco Flashback on Magdum Radio 99.9, your news and music station.

Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9 na sa gabi. Ano yung balita? Krong orasa. Gipasabot ni Mr. Amor Barlisan, ang Vice President for Press sa Cagayan de Oro Press Club kung COPC, nga rin kung tabang ang social media karong panahon na ilabi na sa pagpakailap sa balita. Apan mato ni Barlisan, nga mamahimo gihapon nga armas ang social media alas sa mas dali nga pagpakailap sa mga peking impormasyon.
4: Ang social media dili daw tan, no? Usahay makatabang patinanglan ato na siyang gamiton sa intakto, no? Kami sa social media nga gati bantig kay moagi og editor, dili na ta moagi og traffic og sa broadcast. So usahay dapat ato gyapon bantayan ato i-manage. At ahol dako kay tabang ang social media. Kay sa unang panahon ang imo madungog ang tingog ra gyud sa ga-angkor, ang tingog ra gyud sa ga-report. But for now, tungod sa platform, makita na nimo kinsay naglingkod, kinsay ga-report.
3: Ang pamahayag ni Amor Barlisan, ang Vice President for Press sa COPC. Samtang gikwestiyon ni Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, ang migawas nga report diin ikaduha ang mga mamumuo sa Pilipinas sa mga pinakamalipayon sa Asia-Pacific region. Mato ni Oñate nga normal na alang sa mga Pinoy nga magmalipayon bisan pa man sa mga hagit, apan unta dili gamiton ang mga datos aron dili naaksyonan ang mga problema sa labor kun sa labor sector.
5: Napaka-konti po nung ating mga kababayan na may union at may collective bargaining agreement. Definitely, ang tanong namin, saan hinugot itong datos na to na second happiest yung ating mga kapwa manggagawa? No? Gayun pa naman natin, no? Likas na masiyahin po eh, yung ating mga kababayan, no? Tayo bilang Pilipino. Kaya ito pong datos na to ay refleksyon, hindi ng realidad, kundi ng resilience ng ating mga kababayan na kahit gano'ng ka-harsh yung reality kinakaharap po natin, ay hinahanapan natin ng paraan, no, para maging worthwhile yung ating trabaho. Ngunit sana wag namang gamitin itong mga datos na ito na hindi na nga agree dun sa on the ground reality, ay wag kong gamitin ito para patuloy na abusuhin yung resilience ng ating mga Filipino workforce.
3: Ang pamahayag ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate. Karon sa tong Magnum News Center, lalaki nga napalgang patay sa Coastal Road kaganihang buntag, pabiling wala pa maila karong panahuna. Sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Pabilin pa nga wala mailhi karon sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga napalgang patay uman kini nga naglutaw dito sa kini Coastal Road area di katong siyudad. Kini ang gihulat-ulatan sa mga otoridad na labi na sa kapulisan. Noon nga mga panahon sa ilahang pagkandag o gadugang investigasyon. Kalabot usap sa nasangpit kinalaki nga wala na'y kinabuhi kansa nakita nga naglutaw. Na wala'y nakitaan o wala nakuhaan o mga informasyon. Labi na sa mga dokumento o baka ID nga anaa sa iyahang sayang panglawas. Ini kabutiyag nga wala'y dalang pag ingon mana nga sa iyahang sulod nga jogging pants walay nakabutang nga mga ID uban pa nga mga dokumento nga timaan sa paghatag o kining identifikasyon na ngadto sa baong lalaki pan sa karona ana pa pabilin sa Pulon City Memorial kining cemetery ang nasangpit nga lalaki or lawas niini lagi banapana ana sa 30 ang panginaron na nga gikabutiyag nga pabilin nga naimutang o naplastar sa sulod mismo sa morgue sa nasangpit usaba nga kining cemetery o sa nasangpit usaba nga pag-investigara nga wala pa masuta kung unsa ang inundana sa kamatayan ni ining nasangpit nga biktima. Pagingon man kung asa gikan kining namatay o unsa ang pagkaitabo o pipilasab ka mga residente din sa itong syudad nga may dangop dito sa kining porinarya o aron masuta kung unsay dagway o aron maila ang sampit gabiktima apan sa banapana nga napulo ka mga tao nga nipisita ni anha dia sa porinaria wala gyud sila makakonfirma nining sa pit nga biktima o wala kini mailhi hantud karon nga mga panahuna. Balita gikan sa City Memorial Park kini si Madam Hunter 19 medyo kabaktulan sa palita og serbisyo. Magbadyo.
3: Salamat Magdum Hunter 19 na mentyo kabaktulan samtang sa atong Magdum Public Service pahibalo alang sa tanan nga mga mogs alumni nga dunay pahigayon nga final orientation meeting karong Hunyo 13 tuiga alas 5 sa hapon sa Mogs Admin Building. Nagunang isgutanan ang launching sa Mogs Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 tuiga sa alas 6 sa gabi sa Mogs Event Center. Ang tanang mga alumni sa Mogs gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo gikan ni Attorney Army J. Naroa Borge, ang Mogs Alumni President. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At tinginukahan na sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayang gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about 5 signs nga desperada or desperado ka sa gugma. Mga higala, wala may sayop kung gusto ta og love. Natural manggid na. Kitang tanan, gusto manggiyod og someone nga makasabot nato, makauban nato, og mahimong partner nato sa journey sa life. Pero usahay, tungod sa atong kagustuhan nga ma-in love og i-love, makabot ta sa punto nga dili na healthy ang atong mga decisions. Same ra ni siya kung niadto ka grocery nga gigutom kaayo ka. So imbes nga healthy choices ang imong paliton, mapalit na hinuon nimo ang bisan unsa nga makapatay lang sa gutom. Sa love, same pud na siya. Tungod sa loneliness, mahimong okay na lang ka bisan nga bidya kaayo ang iyang treatment sa imo. Usa sa signs ana mga higala kay kanang sige na lang tag settle for less. Kabalota nga di siya maayo para nato. Kabalota nga daghang red flags, pero ato lang gihapong dawaton kay mahadlok man ta nga mag-inusara. Another sign kay kanang sige tag overthink. Kada madugayan lang siya reply or kanang every na ay small change sa ilahang behavior, murag magpanik na dayon ka ba, mahadlok ka nga basin biyaan ka or basin na akay sayop nga nabuhat. Napuduban nga sige reason out para sa sayop nga behavior sa ilang partner. Kanang permi na lang bitaw nato depensahan ng ilahang binuhatan, bisan nga obvious naman kaayo nga di na maayo ang treatment sa ato.

relationship should add happiness to your life, not become the only source of your happiness. Kay kung ang usa ka relasyon mao lang gyud ang atong source sa value o self-worth, delikado kayo na. Importante gihapon nga kompleto ta as a person, bisan nga wala pa ang atong forever. So before ta mangita og someone to love, ayuhon lang sa nato ang relationship nato sa atong kaugalingon. Because the healthiest relationships happen when two whole people choose each other, not when two empty people are trying to fill a void. Maong station lang mo diha, mga higala, kay ato na basahon ang Heart Story Unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9. Your News and Music Station.

dito sa ospital. So, posible na medyo naagit sa kwagyot na naangko na damage siyang lawas. So, patawa man po yung gamot niyang lugar nga namatay. Kay minor injury lang ang atong unang na sabtan, minor injury, but at dito naman nato makita sa pag-abot na sa kining ospital kung naapagyod ba siya ay lain pang mga damage lugar siyang lawas. Dito na din masuta kung critical ba ang kahimtang for minor injury or baka major damage lugar ang sayahang nasangpit nga lawas magmamalani. So muna nga ang ito ang pagulagway karon nga mga panahon na as long as wala pa may kamutiyag na nakabsans kinabuhi at ito pang i-update niya tao dito sa Jerpura General Hospital ang nasangpit lugar nga medical bulletin aning nasangpit usap nga pig.

0: problema sa motorsiklo. So, muna itong inisyal nga pagulagway kay atong itong na hinabi ka ganina, no? Si ang katong investigator. Pero lingo-lingo man, di man magpa-interview. Kay mo na, ano ito, no? Mo na ginaw, no? Nga allergic na sa media ang mga investigators sa Traffic Enforcement Unit. So, mo na lang ito ang mga kabantayan. Wag kita'y walani. Wag kita'y nag-anan-ani bago malani. Kay ito na lang hindi nga pag-investigate. Ito na lang hindi nga pag-ulagway. Eh, ambutog sa iyo pa ko. Sakto ba ko? Kesa pasi lang sa akong makita nga plastada sa kining auto o plastada sa motor. So, naaman sila diri aning outer part sa dalan nga kining from SM Uptown to Lumbia na naman sa right side nasa Sulto. So, doon pa yun sila sa gate sa Vista Verde. Ako lang usbon nga posible nga ang dagan sa auto pasulod siya din eh sa Vista Verde nga iyahang direksyon padulong sa SM Uptown kung gikan sa Lumbia. I don't know kung masayot pa tana basig kan tana, no? Kay base sa iyahang pagkipurang na pasulod siya sa Vista Verde nga kining auto. Dayon ang motorsiklo napot sab siya aning Dublin nga nakapitpit sab sa dalan aning Vista Verde nga nasa right lane. At ituuhan nga gikan siya sa SM Uptown nga padulong dito sa Lumbia nga direksyon sab kang opposite direksyon sab kining auto nagkatabo sila din eh aning nasangpit na dalan o nagkasapon dili din sila napaingon ang Dublin sa nasangpit o sab nga gate sa Vista Verde. Wala itong kinato nga pagulagway o nga pagulagway sa nasangpit na panghitabo disgrasya din sa Uptown area sa Master Resort Avenue. Hindi sa pagkumanto ng dimensyo kapagtulad sa palitawag servisyo Magbubadyo.
1: Daan salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una-uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz kang dili madala sa pinulis nga pamaagi ang education system, mato ni Cruz. Nga tungod ang ginapalambo ni mao ang kahibalo sa usa ka kabataan, gidugang pa ni Cruz nga kung kulang ang learning system, murisulta kini sa dili maayo.
3: Ang atong education system dili ni siya madala og pinulis. Okay, kani ang atong ginamold ani ang development, no, ang kumbaga ang development sa bata. So kung alang-alang ang imong pagdevelop, alang-alang ang imong gihatag nga kanabang funding kulang og mga teachers, kulang og classrooms, kulang og material, learning materials, muna mubungag gid siya sa dili maayo. Muna man dili kinahanglan nato nga kanabang ato lang for compliance, or kinahanglan nga kanabang ayom-ayom ang atong himuon sa atong education system, where in fact sa ubang nasod ginabuhusan gid sa una kong pundo tungod kay nakita nila nga ang education mo ay pinaka importante sa tanan.
2: Ang pamahayag ni ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz, samtang ibutong ni Senator President Alan Peter Quintano, nga daghan na ang mikatag nga impormasyon nga walay kamatuoran kalabot sa pagpamyandar sa rules sa impeachment proceedings. Mato ni Quintano nga bulag ang naisgutang proseso tungod una kini nga gi-adapt sa impeachment rules sa Senado.
4: Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the majority leader and minority leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka na mag-online. Sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nag-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me, binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, they pop.

0: and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gisiguro ni LT Fiber Region 10 Regional Director Aljo Bindiho nga dunay igong pundo alang sa pagbayad sa mga gas station nga lakip sa 10 pesos matag litro nga fuel subsidy ubos sa Uplift program sa gobyerno. Matud ni Bindiho nga sa dili pa matapos ang maong programa, mabayaran ang subsidy.
3: Nay pondo magyunjo pero situate na mo kun ay mga kaguliyang ana amo na po na silang kumpletuhon og bayad kay nay uban man gud na nay mga delay ang paghatag sa kwarta. Basta ang among assurance lang ani sa mga gas station makumpleto ang bayad no kay mahuman ang programa.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bindiho, samtang ipasalig ni TESDA Secretary Kiko Benetez nga padayon sila nga nagdugang og mga pasilidad aron motabang kon na matubag ang tanang gusto nga mag-training sa ilang ahensya. Mato ni Benetez nga igo sa bangpundo nga gigahin aron na mag kon na matrabaho kini.
4: Dahil ho nga sa size ng demand, uneven po. Madami po tayong centers, madami po tayong trainers at dumadami po sa ngayon no, ang ating trainers at assessors dahil isa hong mandato, direktiba ni President Marcos, ang dagdagan po ang access sa TVET sector no, sa TESDA services and programs. So the true answer is we have plenty pero dahil po sa pagbabago po ng pangangailangan at pagdadami po ng pangangailangan natin ay kulang. So sa ngayon nagdadagdag po tayo. Hopefully makapaghabol tayo doon no, sa demand. May budget din pong binilagay ang ating pangulo no para dito po sa expansion.
2: Ang pamahayag ni TESDA Secretary Kiko Benetez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutyan ni Department of Agriculture kon DA Region 10 Regional Executive Director Apollo Pacamalan no sa ilang malungtaron nga pagpangandam sa epekto sa El Nino mao ang pagpabalik sa health condition o soil kono soil heal. Mato ni Pacamalan nga kini pinaagi sa pagpalambo sa organic matter sa yuta aron taliwala sa kainit sa panahon bugnaw gihapon ang kona temperature niini.
4: Ang malungtaron pagyapon nga preparasyon sa El Nino o pag-init, kining gitawag nga pagpagbalik sa kondisyon o health or soil health, bot pa sa bot, ibiginala na ito ipa-improve ang organic matter o ipa-move-an ang pagka-acidic sa mga yuta. Aron bisan pa man sa kainit nito, bugnaw gyapon ang temperatura sa yuta. O busa, kami sa Department of Agriculture, usa sa mga malungtaron nga lakang, kining sa organic farming. Please, gikan silang biogas digester, pamagi ka na aron ma-improve ang
3: Ang pamahayag ni DA Region 10 Regional Executive Director Apollo Pacamalan, samtang ang gipahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga andam na ang bilangguan kung most resident Senator Jingo Estrada, mato ni Matibag nga nakadepende sa Sandigang Bayan kung asa i-detain ang senador.
5: We have to process immediately made an internal final request to the Sandigang Bayan. Pwede po. Pero at the end of the day, it will be the Sandigang Bayan who will determine kung saan po siya i-detain at the course of the trial case. Pwede naman lagi ang pulungan kahit sino gusto mo natin ipulungan ang pao.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag, samtang sa itong Magnum Public Service, ipaybalo ang tanang MOGS alumni nga doon ay ipaygayong final orientation meeting karong maabot nyo 3 sa alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong

0: Nga hunyosaye sa alasay sa gabi sa Mogs Event Center. Ang tanang alumni sa Mogs gidapit sa pag-saksi sa among kalihukan. Ang nagpuna ang nanawagan mao si Attorney Army J. Roa Borhe, ang Mogs Alumni President. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Brownlee. May palag mga igsoon si Coach Singyao matulparan nga posible ko ng best import of all time kani mga igsoon si Justin Brownlee. Makikin sa best Justin Brownlee oh. Mato na kong uluan sa mga balita karapatakas sa nagawa sa programa Magdano Center sa atin. Ato sa luparan may kalamang Magdano Center kumusta sa nato? Mga dag ko mga balita sa diakaron. Niya ang detalye sa balita o servisyon na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, pagkang person niya na ito mga top stories ni Musada karoon nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Dahil sa karoon sa itong Magnum Conational, kay Tingog Party Spokesman Jude Asidre, gi-question ang timing sa plano sa Senado nga subling buksan ang issue sa flood control project ubo sa bagong gimugna nga Blue Ribbon Committee. Diputa kay Malacanang, gidepensahan ang paghatag o kuno option sa DILG ka nga Sir Rodrigo Estrada kinsa nagatubang sa kasong grapo plunder o plunder. Kinumalagi daga mga may kontra sa pamahayag sa kalihim na sa mga naghatag special nga pagtratar sa senador nga nagatubang sa kasong plunder o graft sa Sandigang Bayan. Diputa sa itong Magnum International kay 59 ka mga tao patay sa pag-atake sa armadong grupo sa Mankona, Myanmar. Diputa kay gatusan ka mga tao arestado sa naitabong riot dito sa Pransya. Samtang sa itong Magnum Business Wage Recovery Effort, gipanawagan sa TUCP kang Labor Secretary Tolentino Magnum Fersit. Diputa kay Pilipinas ng Japan, maski paligod pa...
0: Kawata na magin pati simbahan mga kaigsunan. Pabuta lang siya unya anan yung magalasang report. Dito sa Tamagalan ni Magnum Hunter Mincho. Kamator pa ni Magnum Hunter Mincho, mag-revise ko sa ordinansa kalabot sa City College o yunan sa konseyo. May ato sa nawato ng report Magnum Hunter 19. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Isugyot usaba sa City Council sa Dakbayan sa Kagantiro ang pag-revise sa usaka ordinansa kalabot sa Charter Day sa City College din sa tuwang syudad. Mana, matumpanga sugyot ni Kunsihala Moreno Daba ang chairperson sa Committee on Education nga nagsugyot sa proposed ordinansa number 2026-275 sa pag-aminda sa nasangpita nga ordinansa 14564-2023 kalabot sa Charter Day sa City College din sa tuwang syudad nga pag-revise sa composition ni ini sa maugtong haana sa gikabutyag nga CCC Government Board ubos sa Resolution number 35 Series of 2025 nga compliance sa Commission on Higher Education Memorandum Order number 18 Series of 2022. Kini ang pagahisgutan usaba uga uyunana sa konsehyo pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez aruna nga makahatag dugang kalambuan usaba sa maugtong haana dini sa tuang syudad. Balita gikan sa konsehyo kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Mencho. Dito to may galas. Alas 4.55 na magalang atong oras din may galas at ang maraguban sa itong kaburama karabunta ka magalang buntag na Pilipinas sa Atchas Durano Carl. Maying pagkabanaw ni Atchas Durano Carl. Busy naman sa Atchas Durano Carl siyang negosyo karon. Kasi may buntag na tapi. Ay mas tapi kaya sige naman negosyo sa tapi karon. Ah, di na siya ng mga Facebook. Ang iya busy ng negosyo. Sana all gini mag-negosyo ta, mabusy na itong life no. Kasi buntag Atchas Durano Carl ya. Mayong buntag. Kumbate lang ganda ni mga kapobre. Oy, Brigada Eskwela na ha! Oy, Panginoon mo, Brigada Eskwela ta karon. Kay sunod si Mana, klase na pisa 8. Next week, next Monday, klase na. Nawa, babatay ibang palit og notebook ani. Bawa, babatay mga notebook ibang palit sa ato mga estudyante. Saon na lang ni karon. Ang buhaton ninyo di amang ginikanan, kato mga notebook kani ato sa last year, nga wala pa na hurot pagkasulat eh. Pangunti nga lang itong mga nasulatan. Total, magamit pa man itong mismong wala pa masulatan. Muna, buhato ninyo para makatipid-tipid mo sa mga notebook. Diba, dili kay bag-o tanan, bag-o sapatos, bag-o medyas, uniform, mga notebook, bag-o tanan. Ayaw kay, kaya makatipid-tipid sa tapod. Sabi nagdagatag mga anak. Luar karon ni mong anak, 5. Puros estudyante, elementarya ang 5. So, pang-ukaya itong ilang mga notebook sa previous nila nga kinibang grado, last year lugar nila mga notebook, pang tanawa rin itong naapabay, wa maswati. Katong nasulatan na, guntingon to ni mo, dahil gamiton na po itong wala pa masulatan. So at least, nana kay pang backup ng notebook diya, hindi ka madakan kayo. Kaya kung imo nang larason ka nagpalit ng 5 kabok estudyante, larason imo nagpalit, mga ilas mga

0: Notebook basta kay tikangkang kita mga igala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So wala ibang buhato ninyo, libre ka itong mga medyas nga pwede pa rin sa mga mag-oh. So sinuog ko ang itong mga sakop, di man gito pwede na. Wasa ito'y bago, pag napay magamit, gamita. So sinuog ko pang usyuso pa ta nga, pobre man ta. Ayaw nang usyuso, kaya di na usyuso.
2: Well, good briefing o profiling, isip mga kabahin sa proseso sa ilahang nga posibleng pagbalik mga mga presid na kumplitan, magpadayin dito sila sa lapo din pong ating hoa nga sila makabalik na gito sa sabakan sa gobyerno. Samtang nga ikaw karoon po sa pong mga otoridad nga padayon ang ilahang mga pag-aghat nga to sa mga individual nga nahimong membro lipod mga mga presid ni ining armadong grupo nga mabalik na sa sabakan sa gobyerno o kahimusla ng mga programang itan niya karoon na sa tuwa pong nasun para sa usa ka malinawan o produktibo nga pagkinabuhi nga wala matutpay kaning kabalakang batiyon nga posibleng sila makapsan sa kinabuhi o mabilang po mga mga presid. Ilabi na ito pong wala pag-ibuhi daghang mga salaot po na nahimong nasama na lamang.

0: tabang sa paglikay sa mga aksidente nga mahimong mahitabo sa busy nga mga kalsada. Nagpahinumdum sab ang mga traffic enforcers. Gapadayon silang magbonitor sa lugar aron nga masiguro nga matuman ang maong balaod o maanad ang katawan susama sa mga tinunan nga mogamit og pedestrian o overpass. Samtang adunay pipila ka mga tinunan matod pa nga mipahayag silang kabalaka tungod sa dugang nga oras o paningkamot sa pagsaka sa overpass apan gipasabot sa RTA. Ga-importante ang kaluwasan. Dunot diini, parayon usab ang koordinasyon tali sa RTA.
1: Mga sa sektor sa agrikultura, di po maapektuhan sa hilabihan. Hilabi na ako, maigo na po ng El Nino din sa to sa Northern Mindanao. Matod sa to po nga karikwagikan sa DA Region 10, nga imo ilahang nga imo po da karun po magdumaparsit ang production na support nga to sa to po din po ng mga irrigated areas din sa Northern Mindanao. Tungkol kay katungan din po magdumaparsit ang magsigil po nung tabang din po nga mapad dahil gihapon ang produksyon sa nagkadiya po mga commodities ilabi na sa bugas din sa tunga rehiyon. Ani ang pamahayagan ni Department of Agriculture, Senior Agriculture, so Local Operation Coordinator Section Head, Gay Nanis Aloya.
2: Drought tolerant varieties, no? And like as I've mentioned earlier, na kung in case for any new lugar na mga occurrence, kanang advisories, atong i-optimize for the, you know, i-optimize na to ang production support sa mga irrigated areas. Kasi sila man ang mo-augment, no? So that's for the in-case sa rice po na potso. Drought tolerant varieties, no? And like as I've mentioned earlier, na kung in case for any new
1: mato magdumaparsid ang pamahayag ni Ma'am Gay Nanes Aloya gikan sa DA Region 10. Balita gikan sa DA Region 10, kini si Magdum Hunter 20 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
0: Nagpasidaan si Misamis Oriental General Comprehensive High School kung wogs Principal Melinda Briones Katid nga to sa mga outsider nga masunod sila itong haanog magdalag kagubot. Mato ni Katid nga siguro niya nga manubag ang mga tanaw nga maghatag kasamok. Sunod sila itong haan nilabi ng dili nila kini mga estudyante.
3: Calling also the outsiders, please do not make any problem or trouble in school. Do not get inside the school because you are not registered in our system. Madakup gyapon mo namo, makita mo namo, you will be entering the school and you will be making trouble here. I will be requesting the police officers to be here all the time from Monday to Friday because it cannot be avoided that we have so many outsiders, no, creating trouble here and giving problems to my learners. I'll have to protect my learners. For the parents, for those who are transferees, we are bound to follow rules and regulations. Rest assured that once your students are inside the school campus, I'll have to take care of them. No one is to disturb or inflict any injury to our learners in MOGS. Bullying is not also tolerated in school. We will have to take care of that and I'll have my people taking care of our learners.
0: Ang pamayag ni Melinda Briones Katid, principal sa MOGS.
4: Duga mga balita ta alas sa
5: 4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kaisan.

0: Extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:10 dito sa taas atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
3: Catherine Asunto, good morning.
4: Yes, maayong buntag, sir. Maayong buntag sa mga suking dikaminaw. Update sa itong gimonitor na weather typhoon Domeng. Yang latest location na sa 655 kilometers east northeast sa Itbayat, Batanes. Yang maximum sustained winds 130 kilometers per hour near the center. As the nest up to 160 kilometers per hour. Yang dagan pa north-northwestward at 15 kilometers per hour. In-expect na ito na uniya sa alas 2 sa hapon, posible na ano siya sa 760 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Then posible makagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. So anytime parang adlaw, posible na siya magawas sa PAR. Dari sa Mindanao, din na ta directly affected ni Typhoon Domeng. Tama kasi natin sa panalagsang pagdagong nga dala sa mapanganurun nga kalamitan ay chance ay kapon sa mga patak-patak or mga isolated nga rin showers o thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Posible kapon mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang mga severe thunderstorms. Inaingat na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan. Natin na sa habagatan kasad pang direksyon o gang kadagatan. Kapsay nga to na sa kasarangan na ang pagbalot. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:22 sa buntag. Philippine Standard Time 6:01 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOSD Pag-asa Mulugan, may buntag.
3: Salamat, Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
3: Market niyo sa ta. Ito sa dawato si Magnum Hunter 20, alas 6:01. Presyo para lito sa taas Merkado. Sa balita o service na si Magnum Hunter 20, Angie Alzano.
5: Sa dakpan sa pagandang oro, kung bisa ito nga na matigyan, magdumapar si Luwak. Pagkain tayo mga nakita po daw nga dako yung kausapan sa pressure. Labi na sa bugas, nga baligya karon din sa nangyusitan ng merkado. Kaya kaniman, napuya po tayo makita magdumapar si nga mga taga 50 pesos ang matakilo ni inipo nga mga oras. Hindi ka magdumapar si no, sa Maya entrance, sa Maya JR, Bukhading, at mga sinatigin ang mga presyo sa bugas. Mokli mga musunod, taga 50 pesos ang matakilo di ini po nga baligya magdumapersid nga kaning nga tubuon nga bugas samtang taga 50 pesos ang matagkilo gyapon sa Francis Bay. Tag 50 pesos gihapon pod ang matagkilo sa Yangchow. Taga 50 pesos gihapon pod ang matagkilo sa kaning baligya pod nga salo-salo rice. Tag 50 pesos ang matagkilo sa Suwan. Tag 50 pesos gihapon pod ang matagkilo sa baligya po da karon nga kaning jasmine na alas samtang tag 53 pesos ang matagkilo nga uga pataas na din pud man mga person ang mga pressure ini nga Japanese rice 53 pesos ang matagkilo, Valencia 54 pesos ang matagkilo, Golden Manok 54 pesos ang matagkilo, Mr. Chow 55 pesos ang matagkilo, Head Rice 55 pesos ang matagkilo, Mangkaloy 56 pesos ang matagkilo. Pero doon na yapon po yung mapalit mag-demaper si nga tag 46 pesos nga to sa tag 48 pesos ang matagkilo. Kini nga bugas nga planters rice mag-demaper si bigas ng bayan na imported kini siya gikan Vietnam po mag-demaper si samtang na itag 49 pesos ang matagkilo kaning Amigo Rice.

0: Ang matulog gawas sa matres kini makita sa fallopian tube, ovaries ug pang bahin sa puson sa babae. Matod ni Dr. Dennis Ngo nga kun dunay period ang babae dunay mahitabong shedding o pagdugo sa mong tissue sama sa lining sa matres nga moresulta sa grabing pagpanakit og paghubag sa puson samtang sa usab sa mga rason sa mong sakit mong posibleng problema sa immune system. Hinaon giklaro ni Ngo nga dili tanang babaeng magsakit ang puson kun dugo nagbato na sa maong balatian.
1: Alas 6:20 na og karon sa atong Magnum International sa Pransya, gatusan ka mga tao ang naaresto sa lapad nga riot sa Paris, France. Ang riot miulbo sa diyang nag-celebrar ang mga tao sa kadaugan sa Paris Saint-Germain kon PSG sa Champions League final batok sa Arsenal. Matod Interior Minister Laurent Nunez, manabana 780 ka mga tao ang ilang gi-aresto diin 450 pabiling gi-kustodiya sa kapulisan. Dunaw say usa ka tawo na palgang patay tungod sa insidente sa Ring Road, Paris. Dugto ni kapig 6,000 usab ka mga pulis ang ipakatag sa area aron maghatag seguridad ingon man malikayan ang subling pag-ulbo sa kagubot.
0: Samtang sa Israel, gimando karon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasundaluhan sa Israel nga hingusgan na ilang presensya sa Lebanon. Kini umuhan giokupahan sa Israel ang Beaufort Castle nga ilang tumang gipasundayag matod ni Netanyahu nga ilang padayong pagpangatake tumong lamang ang panalipdan na ilang mga residente samtang gikundinar usab pag-ayo ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang gihimo sa Israel silang nasud nga risgo alang sa kinabuhi sa ilang mga residente.
1: Karon sa tumagdong business na ginaot ang Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP nga unta tutukan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang wage recovery effort alang sa mga mamumuo sa nasod. Matod ni TUCP spokesperson Carlos Oñate nga maulamay ilang gipangayo nga unta madugangan ang suhulan sa mga empleyado labi na sa pribadong sektor.
2: Ang sinusulong pa rin ng TUCP ay yung 200 pesos. Yan ang tingin namin, yan ay concrete, actionable. Ito yung tinatawag nating balancing, middle ground. Dahil alam naman natin, yung ating mga employers, hanggat maaari, ayaw nila ng aumento. Ayaw nila ng increase, di naman tayong mga kasama na nangingi naman ng 1,200 hanggang 1,500 na living wage. Ang paniwala namin sa TUCP, yung 200 pesos yung middle ground. Ito yung unang hakbang tungo dun sa living wage. At ito yung tinatawag nating wage recovery effort. Matagal na nating sinusulong at dapat ngayon sa bagong labor secretary ay talagang pagtuunan niya ng pansin.
1: Pamahayag kadto ni TUCP spokesperson Carlos Oñate. Samtang sa itong forex rate, ang usakas dalag balor karon sa 61 peso sa 65 centavos. Karisyon dalag 44 peso sa 72 centavos sa kung dalag 7 pesos. 87 centavos sa Australian dollar 44 pesos 15 centavos. Taiwan dollar 1 peso 96 centavos karon 1.4 centavos euro. 71 peso 83 centavos. Samtang tungod sa nabarayong kagubot sa tunga-tungang silakan, kasatangang presyo sa Dubai crude oil anaa sa 102.12 US dollar per barrel. Miubos kini sa 0.45% kutadaan nga presyo na sa 102.59 US dollar per barrel.
0: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktres Kim Molina nga dunay higayon kani adto nga giregaluhan siya og TV siyang suod nga higala nga si aktres Dimples Romana. Kini uman aksidenteng naguba ang TV sila nga panimalay sa diyang

0: Pagpunta namin doon, nakita ko may isang malaking TV na napakalaki. Tapos may bond paper nakasulat, huwag na kayong mag-aaway, Kim tsaka Jeha. Huwag mo nang idamay yung
1: si
0: mga
1: Dimples,
0: TV.
1: Si Dimples,
0: Love Dimples. Wow. Nandoon, as in talaga, yun tuloy, buong appliances shop, alam na nag-aaway kami.
2: Ang pamayag ni actress Kim Molina.
3: Karon sa Dumagdon Sports. Himpit nang natapos ang 2026 palarong pambansa nga gipaygayon sa Agusan del Sur. Maoy nasakmit sa pinakadagang medalya karon.
4: Trust that the Senate will do their duty responsibly and according to the Constitution. They will rise up to the challenge.
5: Igsoonting og pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Kuman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:38. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
6: Ug Magnum Aileen Akurin.
5: Karong adlaw adlaw Lunes, Hunyo 1, 2026. Detalye sa ato mga balita, detalye sa ato mga sigutanan. Mabati ninyo man ang unas pa inumdum.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
8: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
10: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og na-
11: Yes, kang seryo yung deputado nata. Natay ka ng hilot og haircut, no? Galing daghan niya pa hilot o pa-haircut.
6: Hilot, alot.
5: Oh, so, kada siya naghiyapon na, Sir Jade, kanang pag... Ako magdumay magpalot ko, 600 akong bayad eh. So, yes. Gahinog itong pag magpalot.
11: Community Improvement Division, under kang seryo yung deputado nata, yung mga masayista o mga barbero diya sa KSB, mauban po na pil.
5: Mm-hmm. So kanang pagbasahe ko ana mupungko lang ka. Mulungkod lang ka niya bukubukuray masayon ana siguro Sir Jane. Ora pig bagda, apil bagdak, tiil.
11: Normal nga masahe magnum yun. Upper body, apilin ang ato ang mga tiil, no? Tuhod, mo mo gyud kasagara hawak. Katong normal nga ginahatag nga serbisyo sa isa ka masayista. Moro gyapon ang quality sa yang pagmasahe diha sa KSB kay bayad mo na sila. Magnum June na sila'y honorarium nga kakadawat gikan sa ato ang LGU.
5: Sa kining KSB, na diha ang kasalan ng bayan? Niya ba diha? Sir Jay, na ano?
11: Yes, first part na siya sa program
5: Magnum
11: June. One of the highlights gina siya sa ato ang puyog ta sa serbisyo sa baryo kanang ato ang mass wedding. Mismo si Mayor Clarex ang mag-officiate.
5: Wala pa, hopefully di mahot dan ha. Ong resources sa gato mismong mayor considering mixed ba ni ang kini bang sa KSB mixed ni nga dunay personal nga tinubdan ang mayor na asay opisyal gihapon kini sa Jane diha mismo sa KSB kay sa kasalan ng bayan di ba ang may tungod sa litson diha magbaylin uban pa murag personal sa mayor. What about the other services na magini kinahanglan maginag funding ana Sir Jane sumano may kung dunay lugar mixed dunay panagsagol or lugar pagsagol doon ay gikan sa City Hall nga lugar expenses doon ay sa gikan mismo sa personal sa ato mayor. Sir Jade?
11: Well, sa atong makita Magnum June, nagpadayon ang atong servisyo, padayon tanga natin kakahatag nga tambal, natin kakahatag nga mga feeds, no? Natin kakahatag nga mga talamnon, tanan nga pwede na ito mahatag atay mga servisyo nga kakadala. So that means one thing, naatay pundo.
5: Okay.
11: And padayon,

0: ato ang operations aside sa kanang ginahatag ni Mayor Clarex gikan sa iyang pamilya nga personal fund anang sa mass wedding kasala ng bayan, ang atong mga opisina Magnum Juna ay gaka-offer nga madala sa katawhan nga kana dia og gaka-offer nga serbisyo. So natay pundo each offices na anay pundo and regulated na siya Magnum June. So padayon gyapon ang ato ang serbisyo diya sa City Hall bisin tuod og naatay mga outreach programs pareha sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo. So kana ang tubag Magnum June.
1: Gaka-intriga ko magdumailin ana bang lechon bitaw. Go asa ba ni mayor ga palitson. Ano so ga research lugar ta ba? Nagabalo ko nga sikuan kana no ana gi-mention ba. Sa akong pangutan. So nagpasuway ko og palitson dito kay lami ko no eh. Lami ko ng mulitson. Lami gintuod. Nakasuway mo ko pagpalitson. Bisa ikaw nakasuway magdumayin?
2: Nakakaw. Gasgikan dito. Lami gini ng litson dito
1: magdumayin. Lami mo gini ito, no? Crispy pa.
2: Oo.
1: So, iko tinuod gini nga lugar. Lami mo litson ang gaya mo litson. Mawag kumprohanan og litson sa mayor para ipanghatag gato sa mga lugar mo't magpakasal. By the way, Sir Jade, kini karong panahon na, considering nga sunod si Mana, kini bang tingklasina? O niya, pag mingin tagtuli, magdumailin, di man na mahimog ka ng hapit na magbalik ang klase, dito gina siguro mga layo-layo pa. Kikan pagpaalim sa tuli, mo take man na og pilakalaw. Sa gani, pag makalakang kuno ka og iti, muabot na lang sa kamunduha kabulan, mahubag man daw. Basta makalakang og iti, kuno, itis manok ba? O mo tinuod ba sab magdumailin? Pero muray akong gakadungan kani atos bata pa ko, iti, ayaw pag lakang og pangit pagbantigay ba sina kay malakagan nga iti sa manok ha kay iti man akong dagnes bata pa ko malakaran nga iti sa manok kay hubag na ana ba may istorya sa ginikanan pag kaniadto na karong panahuna suspendido siguro ang pagpangtuli sa Jane considering hapit na sino jumana na magsugod ang klase or padayon pagid gapon kay posible mang naay mga magpatuli dili estudyante, dili mo iskura karong sunod semana, sugod karong semana kining Sir Jane.
0: Well, sakto to yung pangutan na Magnum June. Padayon gyapon.
1: Padayon gyapon.
0: Operation tuli diya no wala tay utrohon gyud sa ato ang serbisyo nga gadadon diya sa ato mga kabaranggayan. Do gihatag na to na sa diskresyon sa ginikanan sa bata kung habang ipasipisin pa man o nagbalik na og sugod ang klase. But kana nga mga services Magnum June na ana pirmi maka-avail ta ana weekly wala kalon sa serbisyo nga available during sa ato ang KSB.
1: Katapos na lang sir, curious lang ko. Namo gi mga bata pa wito mahadlok ba? Oh, nanagpo na lang wa pagyapoy tuli. Wa ba ka maka-experience nga naay panahon sa Jade nga naay dako na dias KSB nga nagpatuli pa? Wa ka makabantay?
0: Well, mga elementary lang siguro Magnum June.
1: Elementary.
0: Grade 5, grade 6, ana lang. Five, wala yun ko nakita nga kanang ulitaw na siguro.
1: Dako na.
0: Itingana kadagko na Magnum June. Na siguro na sila sa mga hospitals magpatuli.
1: Dito no.
0: Hindi mo bati na magkaulaw.
1: Tama. O dapat. Mabarang exclusive na o sekreto na. Kayo dito sa mga...
0: Nakita. Grade 5, grade 6 na siguro ilang kuan at to grado.
1: Kasi madumduman kung magdumin yung bata pa ko, pagpatuli na ako diha man sa among center man itawag sa mga munisipyo center health center, na may mga taos palibot no lagi bata pa may mga taos palibot ba unya dayon katong nagtuli na ako nga bata nga nurse

0: Sunog, may tabo sa sa classroom, dagan sa kapag pangyon dito sa bus. Pagbalik naman dito, parang ugdaw na. So, unsa man unsa bagi ideal gyud nga requirement ana matag classroom dapat ay usa ka fire extinguisher, Sir K?
1: Sir

0: especially labaw na ning mga exit na to gyud, kay isa po na sa mo gina-check gyud kay labaw nag simbako og naisunog naman po uban nga naiportahan, labaw nag naka swing in or dapat magud siya naka swing out na siya, kay naman po uban na portahan po nga gi-recommend na mo sa una nga kailangan usbon. Pero karon buruban mga classroom naman po yung mga walay portahan, okay mangyapon siya kay safety. So isa na i-recommend na mo nga kailangan nila i-comply kung need pa ba gyud dungagan og exit before nila na i ipa gamit. Kaya kailangan mong pagidpod ang ginatanaw, ginatudari ang safety. Dili man siya ang babag gidpod sa ilahang paggamit sa isa kasa structure. But ang ato, ani ang
1: strategize na sa Magnum Zone, tungod kay dako ang coverage sa atong kapulisan. Pero as to, naanaman good sila security. So naanaman sila kaugalingon protocol sa ilang school, and dili na to na ma-encroach not unless na ay mga MOAs and security protocols. Usually dili magid na to ma-interfere ang activity sa usa ka establishment or usa ka entity kung wala tay mga mutual agreement as to implementation.
2: But labi na kay dili eskwelahan sa
1: kapulisan. Ispilahan man siya Magnum Zone, na sila'y kaugalingon security. So dili na to pwede i-interfere ang ilang operation. Tungod kay ang atong presence diha is an evidence nga andam og tagana ta mo supply sa ilang need.
2: Okay.
1: In case nga kinahanglan sila.
2: Kaya ako
1: ang presence na to.
2: Gabantayan ba Magnum? Kaniad to paningga kadungga na to may gubot diha, may tabo diha sa mog sana kay na mga makasulod dili estudyante. Ana ba ngano ni na to mahimo sa mga pribadong tunga di gi kasunod pag kay ID.
3: Oo.
2: Di ba? Unya kini mga tigimo gubod dili estudyante magmailin. Wa man ni sila siguro ID. Di ba ngano makasulod man. So naay problema siguro sa security measures diha. Sa
4: school. Makadlaw nga pag-abrigada eskwela po magnamajun. Ang una nga, unang doon kadlaw ka ni nga June 1 o nga June 2, mag-focus ang nga kanyang mga teacher pag-alimpiyo sa kaninga palibot sa eskwelahan, kaninga mga pagputol sa mga sagbot, kaninga mga nanubo ng mga kaninga mga daon-daon sa kaninga mga punuan po magnamajun, kaninga kinalan ng mga repainting, muna nga ilang focus po sa unang doon kaadlaw din. Kaninga sinabi din nga tulog kaadlaw, kaninga June 3, taman sa June 5, diyan na dayon po mag-decide kaninga mga teachers kung abot po sila magpatabang sila mga classroom nga mahinluan. Ganiman, ibot niya ni Mr. PJ Kagara po magnamajun nga kung pwede po nga mag-mudawat sila o kaning mga pintal or kaning mga suga po magnumadyon alam sa katong maginikanan o mga stakeholders nga medyo busy o gadili kayo sa ingon nga makadirikit kay isan po na sa parte sa kaning pagpahigayon o pag-brigada samtang giyaga to sa niya ang karipuban nga maginikanan katong doon na pa yung mga extra nga kung may mo pwede po sila nga makadonate o mga kaning extra po yung mga school supply alam po sa katong mga estudyante po dire sa tungan sa ECT Central School nga medyo dirigid po ingon nga maka-afford o bago nga mga gamit sa mga notebooks. Isip po sa po na siya ka-brigada po nga activity po magnumadyon. So, karong taon, mga banda, mga alas 8 sa buntag po magnumadyon. So, dyan na ang ilang formal nga pagkabukas sa ilang brigada eskwela din sa East City Central School. Gikan din sa kasyon sa may East City Central School para sa magnumkulitating po kining si Magnumantay po ni Tricky Avellanosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Kia, daghan ba yung ginikanan ang nakapatimaw? Kaya ba siya ang focus nila mong panginaboy Magnum Kia?
4: Itong adlaw ang Magnum Adjun, kaya nga makita na sa mga ipangasenda itong mga pictures nila. Kaya mga ginikanan, mga na sa kanilang mga banda ito Magnum June nga naa din ni karon kay sila po nilang giubanan ilang mga anak pero aron pud nga kaning mag-usik isaw na lang nila paguban sila mga anak nga mag-perform diri karon sa kaning pagbuka sa brigada eskwela ug yan na pud nga usahon gyud pud ang kaning paghimo sa pag-brigada pero kung mayon ka uga daghan na kayo murag dili man pud siya ingon nga daghan kayo Magnum June kanila kung pilang ihap sa kaning mga naadiri nga mga parte sa banda sa Central, mupod ang ginaganon sa mga ginikanan nga naadiri karon Magnum June.
2: Naba sila dalang bungay, silhig, dustpan, uban pa?
4: Karon Magnum June ito nakita, wala may nagbitbit og mga silhig og mga dustpan pa kay ang ilang priority kaning mga anak pa man nilang ilang gibitbit. Pero nang utanahan ta sa mga ginikanan diri Magnum June, kaya diri naman po palibot sa East Central School ilang mga balayan ni particular diri sa mayalikod nga bahin po Magnum June. Pwede na uli-on raw sa nila pag man sa perform sila mga anak. Ayan na dayon po sila nga magasugod sa kaning pagbrigada eskwela.
2: Lagi kay tanawon sa imong video, maragamay pa mga ginikanan diha nga kumakita.